0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Uma!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Bubblegum ka ba?
5: Ay, bakit?
4: Kasi, kung makadikit ka sa akin, ang higpit eh!
6: Hugot pa more!
7: Definitely more.
8: Definitely more.
7: Sa umaga.

0: We're galing yung water nyo.
1: Ano ne?
0: We're galing tong water nyo.
1: Ah, halik yan sa bubon. So pigririgosan kan pato.
0: Ew! Naiinom ba yan?
1: Nasa sa'yo mo yan eh, kung gusto mong sapaon.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butangi daan or saguli daan og tubig na bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo na ko. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subukan gini akong darling, oy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Magpabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabusa ko dito sa balon para isagol na ko diri.
2: Uy, nanimaho na dyan kong kaslum. Ay, nikinahala makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na, pamaligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Huwag tingali agas. Ay, pwede na ni maligo na ko. Ani,
0: Panamay, ang akong ugahan. Ay, ma!
2: Kano, dala ako sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Wala magbisayang manok eh. Kila po ang ininit na higimol bulan. Nangalarag. Nangalarot naman eh mong buhok, ma.
2: Ay, akong kilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibali, sa'y mong baba mo na nagbigunti. Dahil yung kagpalit ka, huwag nga nga nga kagibisang lapuan. Tingnan mo, homo.

0: Ang Jimmy
1: Choi. Sa appliances, school supplies, pagkain, kagamit sa balay.
0: Ang Jimmy Choi.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Jimmy Choi.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Jimmy Choi.
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choi, may burger ka mo ni Choi?
3: Ay, oo, mag-uluto day.
2: Gaila ko Choi sa Choi ah. Ipaugom ko malang sa amigo ko. Para mangin lang hap sarap man ang bugas ang baba niya. Bad breath!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, igutom ko lit. Gusto ko mukhaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Ana.
3: Ah!

0: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay. Matahong nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition Style Homes. Para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayara man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Excuse me, miss. Pwede ka pamangkot? Manok ka?
1: Ha? Manok? Nga man.
0: Pwede mo luluman ako nga itlog?
1: Ew! Yuck! Nanukay mo, yakabastos, ah!
0: Oh! Nanuka ka? Itlog sa manok ko raon sa kadusina? Te, naglupad na lang manok ko kay.
2: Abaw! Pwerte!

0: Hey, pre, pre. Yaw sa baka pre, gahilak man ka.
1: Gusto na ko mag-ikog, Mangkanor.
0: Amaw ba? O, dahil hilo sa ilagaw. Imna.
1: Aniya? Nausa mo na kong tiyan, Mangkanor. Kabukal-bukal naman eh.
0: Ano ba? Usap na yung mag-inom. Uy, purgas ka ba yun man eh?

0: Who got the more?
1: Isang ex lang naman ang kailangan ko sa buhay. Yun ay ex-tra-rice.

0: 빵짱 예비쇼!
1: 그때도 슬가고 살인사파의 제스콘 스플라이스 빵가운 그 감이 츠브라이
0: 빵짱 예비쇼!
1: 무덤 필리언 임포르테 밀로칼 끝방은 바가이 싹갈려와까
0: 빵짱 예비쇼!
1: 바라사다는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕고갓 바라사 베이비
0: 빵짱 예비쇼!
1: 마이 망가 발라 클루나 프레스카 하길라마스 고카스 벤데 꾸아도라
2: Choy, pabakalabi, Choy, bitchin, Choy.
3: Ano mong bitchin, ho?
2: Gamitin ko lang siya sa amigo ko. Parang relasyon naman may sabor man.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Usi sa'yo maurag digdig. Palawa sana at ang makisaksakan ako. Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Dahi pa kay may nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiyet? Sa konsilyo pa daw? Makisaksakan pa? Puro pundo na na'y. Uli na, Noy. Uli na.
2: Aw, aho pala na di.
1: Wala. Sa konsilyo pa daw?
3: Salo-salo, lahat na papaparapapap. Bursa tanghali, super sarap na lalasap.
4: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
5: More sa tanghali!

0: Ano po din mo bagabasay? Ganun ka hilak man ka diya?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man? O sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitik.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Uyo.
0: Pagdaman.
2: Salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!
4: You used to call me on my... You used to, you used to...

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
3: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatwa ang gamay mo na.
3: Ah, kade. Muna'y gitawag kong Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
3: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previs ka Miracle Indian.
2: Aba, unsa may mabuhat ang Miracle Indian ni mo?
3: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Buwan ni siya. Kanig Miracle Indian. Pagmamaka ka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayo na. Atong sulayan, we.
3: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Parintoro? Pasabota na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nakoy pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo to.

0: tang tinod.
1: Mayo, unsa man daw nakatinod? Nga imo man kunong gipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
0: Dili na tinod.
1: Tanawa, namaka ka. Imo ang gipanguyaban ang akong asawang si Darlene.
0: Dili lagi na tinod.
1: Namaka lagi ka. Nisagit ang mirakulin dyan. Pagmamaka ka mo sagit ni. Imo dukong tayo doon pa rin turo. Bisag mo na nang natagakang durian akong Darlene. Mahal ko na ang akong Darlene.
0: Magkano? Wala ko nang uyap si mong Darlene.
1: Tanawa. Magkakondo kay kang turuha ka. Imo dyan ang panguyaban ng akong asawa nga. Huwamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
0: Magkano?

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali. Araw-araw, piyesta.
0: More sa tanghali.
3: More sa tanghali.

0: Google more!
1: Ang Love Life ay parang Facebook. Pwede mo itong i-like, pwede mong i-comment, pero wag mo itong i-share.
2: Hugot and more!
3: Lunch na very good! Mga hits sunod-sunod!
4: More!
3: Sa tanghali!
4: More!
3: Sa tanghali!

0: nagare may ngipin. Ikaw.
1: There's more sa tanghali.
2: More sa tanghali.

0: siksing sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling, sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa tanghali!

0: Si Mang Kanor!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling! Lingaw kay misa mong trabaho, darling! Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya! Dako kay ginatagan sa buha, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya!
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, panamay! Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinti, tubig, mubayad pa tagrinda sa balay, pang-tisyon pa si mohang anak, panggastos pa nato din he! Mag-grocery pa tao niya, maura na imo hasil do? Nganong kulang imo hasil do, Kanor?
2: Darling, ba't din ni nang tarsing? Ba't din niya karon? Nang invite us to, ah?
1: Asay mo ang sweldo!
2: Darling, nakasakay ko itong bagong bus na na-TV. Pag kanindot na, pag yung CR sa sulod, akong ibunyagan, oy!
1: Ang sweldo, asa!
2: Kabalo ka, darling. Grabe lang pag-antos tungkol sa ilinyo. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa lagi mo ang sweldo!
2: Karoon pa kong kamati ko, darling. Humok ba niya kaya itong sopa? Kalaming matulog. Matulog na ko, aniya.
1: Atik-atik, pagyugta ha? Asay mong silta!
2: Kalamay, maling kong tagat, Lord. Woo! Tayo na sa beach!

0: Ang Jamie
1: Dito sa Ricardo, sa Linsa Appliances, school supplies, pagkaon ka gamit sa balay.
0: Ang Jamie Michon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Jamie Michon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang Jamie Michon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, nagapalista ka madi Choy sa watchlist, Choy.
3: Ano? Watchlist? Wala ko ka pang lista na. Nga, sino ipalista mo haw?
2: Ay, Choy, ipatokhang ko ang mga chismosa sa amon, Choy. Mga tupad balay ko, ng mga nagakotsokotso sa akon.

0: Hugot pa more!
1: Pabili naman ako ng electric fan. Yung steady lang. At hindi lilingon sa iba.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hip.

0: Oh, nata, na may black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya, naipit no bubot niya. Kaya, pinugnot ko. Auta, binulyak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Ang pagala ko kaya, mas mo niya naragsa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, nanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For life.

0: Manager!
1: Oh!
0: Manager!
1: Oh, kumusta?
0: Di ko man baga nairaya ding preno sa jeep mo?
1: Ha? Huh? Na paano kaan?
0: Kinisigan ko na sana baga subusina. Happy trip na sana, manager!

0: Pre. Grabe kitang idoko mo. Kadagay ah. Siyang galuto sang pamahaw para sa akon mo.
1: Nabalaan ko?
0: Ha? Nabalaan mo, preyaw?
1: Ah, tigigin sa gida ko, pre, sang ido ko.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
0: Hugot pomor.
4: Hugot pomor.
5: Wala ako nagapati sa mga lalaki. Pinaghahambal sa akon, gahanda sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.
6: Fully loaded. Maramihan. Sold ka sa tugtugan.
7: Let's get it on. Let's get it on.
6: More sa hapon.

0: Hoy, hoy, hoy, Junior! Kinuha mo yung grade mo, natay ni Anas pula!
1: Nanay, naubusan po kay Black Ball Pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako, no, ikautik mo. Natatay ko ni o ni baga o. Ano yan? Apat bagang F?
2: Ay, sus man si nanay, ano po't sabihon ka yan? Fasar! As in, fasado!
0: Aw, iyo? Salamat. Una ako, ibig sabihon kaan? Fatal.
3: Joke only!
4: Wala nang sasaya pa!
5: Pag fully loaded, ang kasama.
4: More sa hapon!
5: More sa hapon!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamera, "Sir, dito mo nahaboy sa inyo balay. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
0: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
4: More sa hapon.
0: Ang pinakamasarap
4: na Everything On It radio show. The Fully Loaded Barkada Mix.
0: More love songs.
3: Cheesy.
4: More dance.
3: Yummy.
4: More rock.
1: Swappy.
4: Lahat pinagsama in one.
3: More sa hapon.
4: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
3: Wow. More sa hapon na.
4: More.
3: Sa
4: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
4: sa MOR.

0: Dung, ganina rin yung kwani dung bakong nilodong ba? Kapoy yun siguro ni Baratuhon, oy. Oh, ano man ay? Ambot ani akong rilo nga. Muundang man din ang oras basta kauban ta ka.
1: Ay! Ana!

0: Surprise! Cookies ah, sweet! Cookies ah, quiz!
1: Bow! What the?
2: Variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Mga hits noon.
3: Mga hits ngayon.
2: Mga hits ngayon.
3: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Kumubiraga, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapoy, aning panran, eh! Uhaw na kay kuha na ko tubig! Sa magkuhan ni mga itag-tubig man. Uhawa na gini. Malikay na nga kung tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin na niya.
3: Okay kayong 10K girl, no?
2: May kapay yung kay girl. Ay, sir, 5K lang tamudagan, B.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kekero mo gwapo ba?
4: Ay, 2,000! Wala na siya kay point girl.
2: Uy, tara, dito tagal mo mga kekero dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Uy, timing ng lakaw ang mga chika, babes. Ako'y mainom ang ilang tubig. Ganon ka. Lips to lips, punti ka. Kay pura namin ng lips to lips sa chika, babes. Tumabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
5: Hoy, hoy, hoy! Tiguwang!
2: Ah, manamay. Naitibay. Tiguwang bayon.
5: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguwang ka? Yaks! Ew!
2: Manamay. Tumuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yaks, ha? Pagpugon ako rin. Ew, kaloon.
5: Ilisi ko na kong tubig. Ilisi na!
2: Awa naman ko'y kailisan ni Yotz. Kay iwa na may tubig.
5: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.
6: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside, or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo more!
0: Hugo more!
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Hugo more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pagharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap, dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: tatay? May tamaho ko na sa kusina, ta?
1: Sino nagambal si Musi naman?
0: Si Manang, eh.
1: Jesus! Sagi ka man imo yung bal na may tamaho. Hindi niya matuod. Wala sang tamaho.
2: Mayo pagroto nga. Hindi ko anay sa kusina, ha? Kaya mainom na ko tubig.
3: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kamaw mga chismosa diri, wagad mo lang mabuhat! Buntag o hapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisa magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhi sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygiang ka sa motor. Ha? Sulti ko, kinsay nag-ingon niya na. Mahibalaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, potlan ko yung nagdila. Abison yun akong wait, anak.
3: Hoy, Mangkanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinuod niya to kung i-chismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upudahin ka ng istorya nila.
3: Anday, nadunggan talaga na akin, day. Nga, paputlan talaga ng dilat. Abisan na imong wait, day.
1: Sa? Putlan ko na imong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamaka ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalokumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay d'yo ka sismosa. Kalaming ipako ganyan mga bayanan eh.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig, at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
2: Manang, sariwa ba mga benta mo?
0: Oo, sariwa. Kasing sariwa sa isipan ko nung iniwan ako ng boyfriend ko.
4: Hugo pa more!
5: More fun! More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride!
6: I can send you into overdrive!
5: More Saga Bix!

0: มาpipaapon ka tabi sa school?
1: Ano? At ako pipaapon sa school? Ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pitataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwilahan. Nata, ito na naman.
0: Bako bala ko, ika ang pipaapon.
1: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
0: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipaapon.
2: Yes,
1: ako talaga?
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kalamay itong palikos dagat na binagtagang kay mga hinamis ng mga talanahon. Napalpahay mo ha, patanami sa... Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa palang mo glow in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Wamba ko na tapang! Tapang! Ikaw kamalo mo na ko! Tapang! Tapang! Tapang! Tapang mo! Ikaw kamalo mo na ko!
2: Hala! Si Mang Kanor nalumos!
0: Nagluya kang kanahana ka! Kita kang nanay nalumos! Tapang! Tapang!
2: Hala! Si Mang Kanor nalumos! Ambakan na ako siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako ka siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko pumata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong i-mouth-to-mouth resuscitation.
2: Saan man ako ni siya, uy? Ah! Husto! I-mouth-to-mouth ko na lang ni siya aron maulian.
0: Uy! Narami na nga akong ipaabot. Mamouth-to-mouth din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
3: Malapin na! Papuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay i-mouth-to-mouth na kaakte!
0: Pandamay! Angat-angat! Okay na ko!
3: Okay, kung sa'yo okay na, di ba nalumos ka? Maunang i-mouth-to-mouth ka, dali rin!
0: Okay, baba! Nakainom ganito ba? Okay, baba!
3: Yeah!

0: Psst! Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na!
1: Ang Changi ni Choy!
2: Pagkatos ni Kabo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Changi ni Choy!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Changi ni Choy!
2: Para sa talan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
1: Ang Changi ni Choy!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, babakla ko gani Choy sang Bombay, kag ahos, Choy, kay maluto ko!
4: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga lutuo na.
3: Kita mo lang. Mayong ka pa, Choy. Wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang akong lutuon. Ang bahana ko, nagakusmod permi sa mga niluto.
5: My Only Radio plays more.
6: More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Langga?
1: Langga, tagi kayo yan. Bisan mag-inano pa. Bisan ano pang lakat sa panahon, makatugi ko sa inyo yan. Sa mag-inano, bisan mag-bagyo, mag-ulan, mag-baha, mag-linog, knock on wood lang, mag-tsunami, ito pro kakusog, ito sa Japan to. Ah, makatugi ko sa inyo yan, kaya po niya langga yan.
2: Wow, how sweet naman. Di kagabi, in-text na ka makadto ka sa balay, wala ka nagkadto, how?
1: Ay, nabi kagabi, kay gaturo talit, hiyabi mo.
2: Puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot mama.
4: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sa gurunta na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?
5: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
6: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
5: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot pa more!
1: Uy, miss!
2: Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
3: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
1: Hugot pa more!
4: More sa gabi! My only radio plays more
5: Sa Gabi Express.
4: More Sa Gabi Express.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Dong, paminaw na ako do, murag yung gagkanandulaan nga yuyo dong ba? Yung ano man, kay bisag kung sabi to na kong labay dong, gabalik manggiapong kasakong kasing-kasing. Ay, aya, ana.
2: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a beat.

0: I'm Lito Englisero. Brad.
1: Oy, soke, Lito.
0: Ako ni Uli nga DVD. Sino, pamantana?
1: Ano yung Uli man ni mo?
0: Wag yun ni Salida. Kapila na ko balik-balik.
1: Unsa may title, Ana, di ay?
0: Kuhan man yun, murag action man yun. DVD Cleaner.
2: Ana.

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padari ito sa tabi ko. Tata, pinahit-pahit na kang kinusugamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.
2: Joke only!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Hugot pa more!
2: Buti pa yung lakas ng ulan na papansin mo. Pero yung lakas ng pagmamahal ko sa'yo, pinabaliwala mo eh.

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Dong, tagay kong mapadong be.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, ka na magumututok ka sa ako, gakawala manggog ko.
2: Ana!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Grabe, nakakatuwa yung mga pick-up lines, no? May alam ka pa bang iba?
0: Wala na akong maiisip eh. 'Cause all I ever think about is you.
2: Yeah.
1: Right.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 na tang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
2: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
1: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna yung kape sa kong darling, arang kalami. Naglahin na kong paminaw. Laim man yung kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. Nipaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Naglahin na kong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
2: Kanor, anong sa mangka? Anong naluspad mangka?
1: Darling, naglain na nga akong paminawan na imong itimda ng kape. Darling, tabangin ko.
2: Ha? Unsa man ako himuon?
1: Tawagi ang akong doktor. Tawagi. Sige na.
2: Wala ba kayo number si mong doktor?
1: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawag si Dukan doon eh.
2: Asa banda? Dinhi?
1: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kwa, kwa, dalia. Kwa, tawagi ang akong doktor. Tawagi.
2: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone? Arong makuha na ko ang number si mong doktor.
1: Dahil nadyugay ko paminaw, walang atakiyo na siguro ko.
2: Dalia ba? Ang sa'y pinkod si mong silpon para tawagan ako ibang doktor?
1: Daling, daling!
2: Pinkod ba? Dalia!
1: Ah, pinkod? Anamay, naulian mo ko na rin. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wako ka dugab. Kailangan ko na rin, naulian na dyug ko.
2: Unsa lagi pinkod, kitawagan ako ibang doktor?
1: Ay, nadaling, di na kinahanglan. Naulian ako, okay na ko. Dalawa, oh. Japinjak pa gani ko, okay na lang ko.
2: Ah! Nangayo lang gani ko sa pin ko, naulian dayon?

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

ka lang ang ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal.

0: ikaw lalaki. Anong itong tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, Miss A. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka?
2: Ang moral lesson, hindi magsinoplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Pwerte!

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta. Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
3: Yeah. Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Hoy! Nalimahong sampo o sapon. Dain naliko. Susihon ko.
3: Alala!
2: Aray, Kiki! Daw, sana mo na kinantahan na ni. Mura mo rin. Uy! Aling-aling masigurin naliko. Dain mo kikinantahan. Alam na ko, talaga masigurin na mo ni siligan. Aniya, susihon ko.
4: Hoy, Kenor!
2: Padamay, akakugangan.
4: Ano nang tungat-tungat ka dira sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka sa dalaga nga silingan nato, no?
2: Ma! Sa'yo nag-ukoy-ukoy? Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakaw sa itong bill sa tubig, ma! Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo!
4: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man dyan kang lain, nga pwede magiging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
2: Ayaw ba? May ako!
4: Ukuy-ukuy ako kaya wala imong asawa. Dali!
2: Loon kayo!
4: Dali! Dali!
5: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: ano sa amang ko ni mo sugton, day?
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Kanuman?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: Oh, di ba? Isa lang gihapon? Di ba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Padabay.
3: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitalya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: To lakad yan eh. Kumo nga bag-o ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko lang pa-iklaruhon si may pa-inchindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Francis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
2: Ati, okay, sir, may problema, sir, ha? Ikaso, okay man, sir, nga katulog pa ko. Iuna na lang ka mo pamahaw, sir, eh?
1: Nay!
2: Puwerte!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Nak, anong kinahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?
1: Pregnancy test, Nay.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Sakit yung hawak
2: pa. Huwag lang bala, pasingot kayo.
0: Ay, hago kayo itong sayaw pa.
3: Magyoy.
0: Diba ninyo ni guys, pagbudaog tatong atong presentation, magpa-pizza ko, magpa-burger pa dyan ko.
4: Ganak!
1: Mas ganahan kami, anak
2: ba? Ay, laki, mga pa yung tayo, anak.
0: Nagluya mo mga kanana mo dito kadaog, anak. Ina, kanamang kanor, anak.
1: Kanamang kanor, anak! Sud!
4: Grabe nyo ni Mang Kanor!
0: Ayaw mo kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog ta sa atong presentation. Ilong nagpututas ka. Basta budaog ganit ta sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
5: Yay! Uy,
6: guys! Ilong na mo ba kay Ian
7: ang
6: star winner?
7: Ladies and gentlemen, this is Team Home Champion! Team Kanor!
8: Yay!
9: Mga Kanor, daog na!
10: Nag-promise ba yaka nga magpa-burger ba pa-pizza?
9: Yes!
1: Oh, pinagay ito!
11: Ahan naman!
1: Burger, pizza!
0: Pandamay, huwag manit ko swildo karon. Huwag manit ko mapaksiyan. Igon ko, mang libre ko, pag natin ay kwarta, hindi wapa may kwarta niya, bo, sa sunod na lang ko mang libre.
1: Saray!
9: Kay klaro, Mang Kanor, puro na makasturya.
1: Happy lagi na siya, oy, asa naman
12: ko. Amo, Jod, atik-atik na dyan na siya, Jod.
1: Burger drop, pizza
13: drop. Ito, mawala pa na ka daw, pagunin mo pa na ka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre ko, burger o pizza.
9: Yes!
0: Totally ragutot.
9: Mang Kanor!
0: Ah, naka 500 na pao tangas ako.
9: Saan 500?
0: Pao tangas ko kay para magpa-burger tao, magpa-pizza.
9: Ikaw kay ikaw mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
9: Ano ba, Kanoroy?

0: Dong, may pabitaw dong, mamaligyan lang kang sigarilyo, dong.
1: Ha? Sigarilyo? Nga no good.
0: Kasi you give me hope and more.
2: Ana!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Gare, pasti orang mambau ndere. Au Firmina.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR. Tayong

0: Tay, nagpamangkot si ma'am kung ano imo profesyon, Tay.
1: Ah, di, inday, badalang si mamo nga cardiologist.
0: Ano na siya, Tay?
1: Ang nag-anobla, nagkakayo sang radyo sa car.
0: Mahay, ay aba, operte.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlong pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Tama-tama, wala akong asawa to. Dito sa grocery. Mananaw din kung sanay na iregalo na kong jinjin. Kani, murang sakto kayo ni saya. Badipit, hulma kayong lawas. At ay akong asawa din na mahulma ang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murang 12 ounce ang lawas. Ako asawa din na masakto ni kay murang mato 1.5 liter ang lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. O, di akong palitong iregalo na ko ni saya.
1: Kanor, unsa man na?
3: Pandamay, ang akong asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Nganong nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din, ha?
3: Para ni sa'yo mo, ha, darling.
1: Unsa'y para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalo biyak hindi na masakto sa kuha, ha?
3: Sigo lagi ni darling. Di ba ni Petmani stretchable? Ay, isolob ko na si
1: mo. Aray, aray! Ano, di ko ginawa!
3: Oo ba? Gisiyan na ito, gamay, ana.
1: Aray! Unsa man eh?
3: Di ba nasakto na giyapon? Uso mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling. Trending.
4: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdamag. Easy. Oh, di ba?

0: dong na ako na-realize dong ba nga unsa. Na-realize na ako dong nga dili day tanan gaginhawa dong buhi. Tanawa galing ko dong o gaginhawa ko pero patay. Patay na patay sa'yo.
1: Ay! Ana!
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okidoki doki dogs!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!
4: Easy.

0: Hoy pare, hindi gid ba laman nami makapamanakas ang doktor mo?
1: Nga, ano ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yung bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang, postpone.
0: Abaw! Puwerte!
2: You're listening to MOR, my only radio.
0: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
0: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
0: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwelahan?
3: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
2: Ah, dili, kabalo ko ng akong anak na buotan kay na.
3: Kuan manggod, sir.
2: Dili lagi, ang akong anak, disiplinado na.
3: Sir, adi manggod na.
2: Dili lagi, ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo, sige batin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Ganong ipatawag ko dili sa eskwelahan?
3: Sir, paminaw sa ba?
2: Oh, sir.
3: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan o floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. O kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Dadawa! Nanilip sa iyong mga classmate nga babae. O gipaguyaban pag yun ang PE teacher.
2: Toba. Sir, maluhay ka sa akong anak, sir. Tagay sa chance ang magbago. Kaya naman ang mga batanon karon.
3: Buhi eragong ko. Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, murang nagkabatama ka, sir. Murang magkakanaong artista, sir.
3: Mauba. Ah, i-kick out niya po na ko imong anak.
2: Sir.
3: Buhi ko. Buhi ko.
2: Sir, sir, nako'y batanon nga chika, babe. Ihatag na ko ni Bo.
3: Mauba. Guwapa na, guwapa na.
2: Mamos kayo.
3: Adugay kayo. I-kick out na ko ng anak ni Bo.
2: Maluhay ka, sir. Maluhay ka.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More
6: sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, pre, no dictionary akuma. Awang ka dyan unag-go.
2: Ouch!
3: Apingay!
1: Ano si ka? Awang ti meaning mo kinyak
3: nga!
4: Maraid!
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: daw. Batid daw.
1: Hindi na lang nagbatid daw. Kaysa plahubog.
0: Pagbata na ko ba? Huwasan ako. Di na ko hubog. Ikaw, batid niya pong daw.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag. Oh, di ba?
4: Feeling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
3: Hugot pa ma!
4: Ang hugot sa mga taong naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na!
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Rocket!
1: Dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, ngano man? Ang ako bitong kinabuhi dong, murag yun doging ana dong. Kaya kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
2: Ana!
3: Iba't iba ang saya! More! Sa natatanging all hits forever!
4: Ready, set, more!
3: My only radio!

Huwag kang maghintay ng tamang oras. Humanap ka ng oras. Gawin mong tama.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iya nga mattress. Ma'am, ang imo mattress ginaagawan na sang mga bading. Salamat.
1: Wow, puwerte!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Jaws.
1: Ang Changin Choy!
2: Pero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Changin Choy!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Changin Choy!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
1: Ang Changin Choy!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, may manog ka na nga dalitan?
4: Anon mo na, day? Kadelikado man si naman.
3: Ang ako nabi nga best friend, nagapangita siya kuno pet para sa iya nga birthday. Hatagan ko siya. Total, parehas ba sila sang manog nga sapat?
5: What you waiting for?
6: Umagang nakakagana?
7: Wake up!
5: Dito
6: sa All Hits Carrera.
7: Tara na!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
0: Hugot Pomor.
4: Hugot Pomor.
5: Paano mo makikita ang taong para sa'yo kung hindi mo tatantanan ang taong may ayaw na sa'yo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya. Kaya may utang pa siya sa akin. Hoy! Bayaring utang mo!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Magkano?
3: Hey, sir!
2: So, nung balita nga, under man daw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under like, ha?
3: Plastiki ka mo katawa. Tropo na magka-under po kasi mong asawa, do. Ay, nata. Ako, under. Di ko paras ni mo. Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako'y magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano.
3: Musukol ko!
1: Kanor!
2: Hala! Oh, mong kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na lang mong kanor! Muli na ko!
3: Hoy! Tara! Hoy! Talawan yung kayo, mas naguna. Pas talawan ka, masando kasi mo asawa ka niyo na kaguli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na lang kag-inom. Hubog na kay kanyang dagway, oh!
3: Sa'yo, Bob, ako. Hindi ako lasing. Sige, doon sa kong karatihon siya nga. Wata! Wan ba yan ko? Nabayan mo'y kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta! Hubog na ka ba?
3: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yung kamuli, ha?
3: Sige, doon, kikaratir.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dilig yun di kamuli, ha?
3: Muli na ko, muli na ko, muli na ko.
2: Pagkano!

0: Si Enteng miadto sa Amerika, mi-order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Canor ug nangutana.
1: Inita niya ning bulalo aoy.
2: Hey man, Enteng?
1: Init mo lang? Luha-luha pa mangani ko?
2: Pandami!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oy, Brad! Uy, Mangkanor! Kumusta naman ka? Asenso naman kay ka?
3: Siyempre! Ikaw, uy, asenso na po ka! I-pick up na tirada ni mo ah!
2: Ikaw Mangani, SUV Manganay mo ah! Latest Mangani!
3: Brad, wa ba nag-overhead na imong pick up?
2: Wala man sad Mangkanor, ano man?
3: Wala lang ako lang tanaw na abrihan ako ni makina sa kong SUV niya.
2: Sinawa pag makinaan ni imong SUV Mangkanor, uy! Bago pa jug kayo, pumot pagwan mol.
3: Siyempre, ako pa. Kung gamit mo ni tagkagang-kagang, matitanos pa lang ta. Drive yun ta ni mga mahalong na sakyanan.
1: Hoy, Mangkanor, let's go na. Ihatod na ko. Naghulat na biya si Daddy.
2: Oh, Mangkanor, abi na ko yung imuha ng SUV nga litis mo din.
3: Ako abi taw ni. Ako abi taw ni yung driver. Ba na kong kakuha ni? Driver lang ko! Yes, ma'am! Tayo muna ko niya, ma'am! I'm coming!

0: Malang kinagigindi ka mag supok sa mga mas manghod sa imo, mas gagmay sa imo. Why na sila ipadaog? Ha? Nahabalang kinagigindi.
1: Nga magulang ka man sa akon nga ang nasupok ano man ko aw.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.